0: Jesu Oluwawa.
1: Amen.
0: E so pe epe ko lero.
1: That spell that has done this.
0: Asasi ko gbebe.
1: Enchantment that cannot be like
0: a anu gbe mi.
1: Mercy swallowed them.
0: Epe tani o lero.
1: That spell that has done this.
0: Asasi.
1: Enchantment.
0: Eh? Ti won ni o gbebe.
1: That cannot be like
0: a anu dide.
1: Mercy arise.
0: Gbe mi.
1: Swallowed them.
0: Adu.
1: O
0: po je. Maya gadaba. Epe ko lero. Asasi ko gbebe. Anu gbe mi.
1: Anu
0: gbe mi.
1: Anu
0: gbe mi.
1: Anu
0: gbe mi. Epe ko lero.
1: Anu gbe mi.
0: Asasi ko gbebe. Nene gege du adaba.
1: Edu
0: adaya asada bia gadali ajiri gada bia gasa.
1: Anu gbe mi.
0: Oluwa wa. Taba ti se pade crossover.
1: When we are doing crossover program.
0: Gbogbo nkan lo stop.
1: Every other thing we stop.
0: Ni gbogbo branch.
1: In all our branches.
0: Ko si pade.
1: There's no problem.
0: Ni any branch.
1: In any branch.
0: Ori oke gbogbo ambo.
1: And
0: ti o ba si lori oke.
1: If you are not on the mountain.
0: Ojo e wo online.
1: Join us online.
0: E gbadura keta.
1: Prayer number 3.
0: Ni bi ti awon obi mi ti subu.
1: Where my parents fell.
0: Anu gbe mi dide.
1: Mercy and
0: mercy. Ni bi ti awon obi mi ti subu.
1: Where my parents fell.
0: Anu da.
1: Mercy.
0: Gbe mi dide.
1: And that me.
0: Mi o gbodo subu.
1: I was not fall.
0: Ni bi ti won ti subu.
1: Adu
0: a. Malagada bale bo jadada. Ibi ti awon obi mi ti subu. Anu gbe mi dide. Ibi ta won obi mi ti subu anu gbe mi dide ibi ta obi mi ti subu anu gbe mi dide Jesus Oluwa wa for soke lekan wa wa yipo
1: you turn around
0: wa kigbe
1: you will shout
0: wa ni anu o
1: mercy
0: o ma pele marun
1: five times you come
0: wa ni dide latorun
1: arise from heaven
0: ni bi ti mi o ti le ja fura
1: mi I cannot fight for myself
0: anu lo ja
1: fun mercy fight for me
0: loni ojo anu mo pe anu ni ja
1: I call up mercy
0: ibi ti mi o ti le ja
1: I cannot fight for myself.
0: For
1: myself.
0: Anu dide.
1: Mercy arise.
0: Lord ja fun
1: mi.
0: Anu.
1: Mercy.
0: Ja fun mi. Anu. Ja fun mi. Oyo yo. Baya gada balu ya lasa.
1: Anu.
0: Anu. Male. Gege de basa. Ibi ti mi o ti le ja fun mi. Anu dide Lord ja fun mi.
1: Anu.
0: Lord ja fun mi.
1: Anu.
0: Anu Lord ja fun mi.
1: Anu.
0: Ibi ti mi o ti le ja fun mi.
1: Anu
0: ti lo ja fun mi.
1: Anu
0: ja fun mi. Jesus Oluwa wa. E gbadura. Aya kale
1: mo
0: ale sata. Awon kan gbo mi.
1: So be hearing me.
0: Ẹni òkè ni wọ́n tẹ́lẹ̀.
1: There are the top before.
0: Ẹ jẹ́ kán gbàdúrà.
1: Please pray.
0: Èèyàn ló tì mí ṣubú.
1: My heart put me down.
0: Àánú fà mí sókè.
1: Mercy put me back up.
0: Gbogbo èèyàn kó máa gbé ẹsẹ̀.
1: I must lift the leg.
0: Èèyàn ti tì mí ṣubú.
1: Man has drawn me down.
0: Àánú.
1: Mercy.
0: Gbé mi dìde.
1: Put me up again.
0: Lónìí ọjọ́ àánú.
1: Give me the mercy.
0: Èèyàn ló gbé mi ṣubú.
1: Man has put me down.
0: Èèyàn ló tì mí lulẹ̀.
1: Man has pushed me down.
0: Àánú dà.
1: Mercy.
0: Gbé mi dìde.
1: Elevate me.
0: Gbé mi
1: òkè. Elevate me.
0: Gbé mi òkè.
1: Put me up.
0: Àánú.
1: Mercy.
0: Gbé mi òkè.
1: Put me up.
0: Oyo yo. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko ojumo. Iroyin ni kutu haire lati ile ise radio Adaba 88.9 FM Akure. Ilara mo ke lati n gbo un sa efe patience Olusegun ni oniroyin saju egbo koko oniroyin na. Ejo ti commissioner pe tako Olawoye ati awon egbe Owo Elders Forum ni ile ejo ti sun siwaju. Ajo logun ori omi so pe won ti te awon meji la kan ti won je ole ajepo wa ni ipinle Akwa Ibom. Ni orile de Kenya won tin se iwadi iku awon erin 14 ti o waye.

won pe kakakire awon ipinle to si ni eleyi ma tun ma se iranlowo fun awon ti o ba je anfani awon nkan woyin lati mu adikun de ba aisi aini ise ati osi ti nbe laarin gboro iroyin lati ile okere awon lase ile kenya so pe won ti bere tin se iwadi iku ojiji to pa awon irin 14 nibi ti won ko won si ni apa gusu orilede ohun gege bi awon alase ti so won ni won ti se iwadi bayi won si ti gbe awon nkan won lo si ibi ti won tin se ayewo lati le mo ohun to fa iku ojiji fun awon irin won boya won je majele ni tabi o le eni o le yan ti o momo ti o pa won won ni nigbati abajade iwadi won ba ti jade won je ki gbogbo awon eniyan ki won gbo si ki ro yin ku tu wa ko to wa si ipare koko eniyan ile kan si Omowumi Isaac to je commissioner fun oro wo nina ni ipinle Ondo ni ile ejo ti pase fun won ati agbejore pe ki won san 1,100 naira fun awon ti won pe lejo eniyan en ti o figba kan je agbefoba agba ni ipinle Ondo Adekola Alawoye ati awon egbe Owe Elders Forum latari bi o se po won lejo pe won ba won loruko je to si ni ki won toro afuriji ninu iwe iroyin ki won si san owo gba ma binu fun Agbelogun ori omi ni won so pe awon ole ajepo wa 12 ni owo ti te bayi pelu epo robi ti won gbe leyi ti won so pe iye re to 500 million naira awon alase ile kenya ti bere si ni se iwadi ohun to fa iku ojiji fun awon irin 14 ti won ko sinu ogba ni apa gusu ile kenya iroyin ni kutu wa ikoju bayi lo Olayinka Ojo ni olotu iroyin patience Olusegun lo kasi eti igboyin e ku ojumo

0: big bag.
1: Gaining velocity on Adaba FM.
2: How much are you going to learn to meet a ye? Oh, Bella Bini, is your own Sarah and now money. Bobaji, Ubala Maromi, Sarah, your mafa, Miso, Lati Barai, DDS, no Maromigo, Debbie Pay, your labor, a monk, and let you know me, my uncle, really. At yes, me, Tima, come and go, Oda, Rosu, Dede, oh, Remoti, be your Jubi and Jew, or run up by your jay. I don't want to ask me. I go, he, she losing Jalope. She woke when you papa broke you. Ogun ni ogunlugo ade to n fi wi atebo so ma ara aye lore lori eyike yi isoro to n jo mo idalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460419 baba oke ogun agbalagba ode to n fi wi atebo sewo san
3: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemilen opposite Oye Mekun grammar school ni ilu Akura ba yo fe bere nkan ka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini ile ise baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan la elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemilen opposite Yemekun grammar school ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 o 64 60 64 19 o 7 o 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko si se ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe atebo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe atebo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyin na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si ara bẹẹni kankan o ni yọ wa lẹnu ninu egungun ara wa se bi ewe atebo yi na lawa na lo iwa na wa janfa ni ewe atebo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemilen opposite Oye Mekun grammar school ni ilu Akure ero bani soro mi re o 7 o 64 60 64 19 o 7 o 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bi fi afia odigba
4: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afintoni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan e wa so pe mi lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
0: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin en ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: gas
0: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
4: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
0: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
4: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
0: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra to ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji to ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si to ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji to ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
4: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen koko san le die de to di pe egbe oja fun
0: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
0: yo le mo san wo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le era fun
0: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara
4: nibo ni office yin
5: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
0: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
6: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
0: e ṣeun olotu
4: oro le ti gbọ lati yenu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
7: ore wa ki lo ni to roju koko bayi
8: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gbogbo abo odana wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu ko

0: Kabiyesi His Royal Majesty Oba Deni Adilewa fi wa gbadẹ kini Oba Logun ti Lugo ba fi nkede Odun agbon ti Lugo ba ti o waye lojo kini osu kejo odun 2026 lakokan to ba di ojo kokan ni logbo osu keje odun 2026 ta waye ni elegbe ati egiri yo lo si gbo iyena to ba wa di ojo kini osu kejo odun 2026 ta wa nipa bambari odun agbogan ugobatere o magun mote
1: ugobatere o magun mote o ma se ro mo sakaso sakawo lere afobo na okukunyun gbe bo mo se ka je re bo lo se re la se si yo mi akota
0: asiko yi ki o le ati alejo lokunrin lobirin omode atagbalagba ni lugoba ku odun asitun ki are elegbe ati egiri wi pe ku odun o aran gbogbo eyan lati sojo ni pelekutu lugoba ko ni baje ami kabiyesi His Royal Majesty Oba Deni Adilewa fi wa gbadekini oba logun ti lugoba lo nkede.

0: capsule wa kaka kiri bi ti won tin ta ojulowo ogun jake jado ipinle Ondo BNC capsule wa nilu Akure Ondo ile Oluji Ore Okiti pupa Igbokoda BNC capsule tun wa nilu Owo Ikare Akoko Isu Akoko Oka Akoko Ifon ati nilu Kaba ile ise Temetayo Trade America Nigeria Limited lo nse BNC capsule jade lati mo pharmacy te ti le ri BNC capsule aladugbo yin e pe 08103369434
1: Mo tun bere fun o le sala imo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
3: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se mantiti joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
4: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
3: se mi o so fun e
4: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju
4: data re. Jay, gbadun data re ni welemu. Live it 100 MTN.

bi owe lalulu agidigbo ologbon ni jo omaran ni ma awon yoruba bo won la sese gun omo majesin inu re ndun ko mo pe ara won tin le ni nile baba eni lo yoju owe la se ororo le se owe boro ba so no owe yoruba fin wa awon yoruba ni osan gangan lobirin po bo ba ti dale kaluku mo bi ti wo lo baba sun ma tan a ki mo porun awon yoruba ni ti ise o ba je ka sododo aisododo ni ja bo lowo ise ododo loro yoruba to ni gita ba foju re na ma gboju loju eni olohun mi adeda aseda mo ki o oba fun we akewe awewe akebi ala orun mo ki olodumare oba ti oni so oba ti oni to gbe mo ki o oba ti oni sare oba ti oni ku lai lai mo ki o oba lola oba loro mo ki o oba deda oba seda mo ki o olodumare olohun mi wa nikan ni ma sin odo re nikan ni ti ma wa ran lowo mo ki olohun mo yin o mo wa ki gbogbo eyin ololufe ile ise radio adaba mo ki gbogbo eyin te n fe ti oko oro

Ibo ni office Femi Alagbo Emabo and office ile Hausa ni Ibo ni ile Hausa mo ni si Jemeta ni Yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu state ni ile Ibo asukorete eyin temi ke na wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te dupe loko te ni pe Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o ba wa lara mu Olorun lo se o Femi Alagbo ko o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se Olagbo ara re ni pa se Olodumare gbogbo.

0: CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la n fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan to se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke ba so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo duri ani to ba ra moto wa fun wa lanfani ki won lo odun meta lati sanwo to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo kin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Toti pharmacy oluwa to yi quarters akure ele pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukiya kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na o seun
2: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Toti pharmacy oluwa to yi quarters akure ele pe 0707-454-2995
3: CDK there for you.

0: tribunal meeting wani on the 31st of this month ton se ojo jimo ni ago mewa aro ni a ma bere eto awa ti abali raye wa ni ola sinu seminar hall wa ni ola e je ka pade ni bi inauguration hall the same address na ni beside CAC Oke Ododo Church Fanibi layout Ondo Road Akure
1: oda opo igba ni awon kan ma so wi pe ta ba fe join cooperative gege bi mommy wa se so le nkan wi pe o gba musulumi o se gba kristeni koda ti o ba se kankan ninu e o nilo lati wa se odo won tabi a fi aye gba won lati wa kini awon kan ti e ro wi pe awon eyan le mu dani tori awon mi ma so pe owo to ma fi wole si egbe yi o ti poju ati gbogbo e so ni awon kan ti awon eyan ma mu wa ko to di wi pe won join ire today
2: e se olotu ohun to ma mu bo ton ba nbo ni ko se ohun na ni oga mi ti so ti o ba fe darapo mo ire ti de wa pelu service e 1200 naira at least 1200 naira ko mu dani to ba nbo nitori pe egbe yi won wa lati wa le ohun ti won pe ni ise ati ohun ti won pe ni ele won fe wa le kuro ni arin awujo wa pe ki a le wa ni ominira ka gbowo ka lo ni rorun ti o ni si ele ti o ni si pe won le kakiri a o yawo bi ele e ti po o sa kuro ni ilu rara ire ti de irorun ni ire ti de ba wole
1: 1002 te so yen owo kini a ma pe
3: 1200 naira yen je owo service iya wa iya afin to soro nisin tẹgbẹ ti wa lakure ti le losu mefa to si je pa won na ti wa ninu egbe tele tele tan tin je afani re ti opolopo awon eyan si tin je afani egbe yi atun wa lati wa pe awon to ku sa kiyesi ni ka won na si le gbo kan le jade kan tuyaya kan tuyaya lotun la ki gbogbo won wa kan wa gbo ola na kan si wa na fun idanileko gbogbo wa oni wo gbese o
1: ami o da mo fe bere kan gege bi iya afi wa se so lenkan wi pe ko si ele lori owo ti awon eniyan ba ya opo igba na la ba ni lokan wi pe en ta ba ti gba iye owo ba ni cooperative iye owo bayi la ma fi da pada gege be se so bi pe ko si nkan to jo ele ni ire ti de
0: be ni olotu a fe lejina gbogbo to nje owo ele lati parun gbogbo to nje ele lawujo wa nitori pe esin mejeji tako koda esin abalaye na tako ninu bible oni fast to ti tako ninu alquran na oni fast lo ti tako tayo gba wa ni ti time o si much lati mo ko ti eni egbe wa nse ajeseku awa o kin gba owo lowo member bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni àgbo wa ta fẹ́ wa pin fún everybody a fẹ́ kọ́ wọn bí wọ́n ṣe ń pa ẹja ni àwọn nọ́mbà tí ẹ lè pè wá sí lẹ́yìn ètò 081 59 95 2016 081

0: ya na na
1: oba su mi
0: o tun ti ko sowo ati je ati mu dinira ko sowo lowo mi mo
2: le mi ni sowo ti gon pa ire ti di alaje seku ti o lele lori ni egbe mekunu ton yin gbe si aye eda pada ton yo ni kuro ninu ila ilo lowa lo lo lowo aje je lo ki nja o si
0: se ire si wa lo de akeyin degbe gbe to gode kan ni si lo nso ni
2: be ni o ire ti di alaje seku ti o lele lori ni o nto ba ya lo san o lele nera kan lori be won igbe adun pelu enikan ye ki so so se na paro ade o be si ni owo so se ko la aya yin ni ketete ba ti dara po na la si fun yin ni kadi danimo je lo ko yin gbe si aye re pada o kuro loku eru
0: ire ti de alaje seku ti o ni ele lori
3: ire ni temi ti ye
4: Oda e kaabo pada lori eto yin na ni asewa ni adaba 88.9 FM mo se ni awon ti won wa lati Rate Day cooperative ninu ile agbara wa nibi ayeje kin bere ibere yi lenkan se e so nkan lenkan ni pe a se fe shi branch mi ni ilu Akure nibi bayi ni so nibi kan ti e tin bo tele tele tawon eyan ti mo yin ti gbogbo awon eyan ti mo wi pe looto a le fowo soya fun egbe Rate Day wi pe looto ni ko si magomago tabi ko si nkankan so ni bi te ti wa tele ati wi pe kini nkan te fe so lati so wi pe eyin o e plain o e wa transparent o e je ka yan na yen na
5: e se olotu ati ko si bi ti ati ilorin lo ti mu egbe wa si ipile Ondo o de ti wa Lekiti o ti wa Losun o ti wa Leko o ti wa ni outside the country gan o ti wa nbe so ko si bi ti ire ti de o ti de worldwide agba ti mu yan ba so ro member ni mi ni ilu Akure mu de ti je ba du e mu de ti ni orofe ati je ba du e mu de ti at very soon aba to register si Ondo State e ko register si bi to ti wa de tele o ma ko pa to wa register si mu Ondo State at the minister of state emi be emi ti mo ba so ro e mi ni ma je yin komi shama mu de fowe so ya ninu Ondo ninu Akure as it works for now
4: da
6: bakan na emi na gege bi ti emi ti mo so ro yi emi ya fin Adeojo Jeanette emi ni state Ondo state leader e le pe wa na sori number yi 0802504431
4: is 0802504431 oda ko to ri pe akuro lori eto mo fe ki a so igba ti awon idanileko ti e so bi pe o ma bere yi ati bi pe e so ibi ti won ti ma pade after awon new member ati awon to se fe darapo ati awon to ti wa nbe tele ibo lati ma pade fun idanileko ati bi pe
7: agun ni ola ki won pade wa ni beside CAC Oke Ododo Church Fanibi Layout Ondo Road Akure wọ́n ti rí bánà wa níbẹ̀ ẹni tó bá pẹ́ dé jù wọ́n lè àyè lè mọ́ sí àti jòkóó
4: ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ káyè wà láti jòkóó torí àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wá darapọ̀ mọ́ yín ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ ẹ̀jẹ̀ káyè wà fún wọn láti jòkóó ọ̀dà kó tó lè rí pé a máa lọ náà mo fẹ́ kẹ́ pé nọ́mbà tí wọ́n máa pè yín sílẹ̀ nǹkan bóyá táwọn èèyàn bá ń bọ̀ tí wọ́n bá gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ẹ pé nọ́mbà yẹn sílẹ̀ nǹkan ká tó kásẹ̀ kúrò lórí ètò
6: 08150
4: Oda e seun gan ni gbogbo eyin te wa ninu ile agodo won na ni e ti gbo gbogbo eyin ara ile Rate Day cooperative na ni won pe yin won de ti so bi won se ma se awon idanileko ati awon number ti e le pese ti eyin ba fe darapo mo won na won ti ni pe ko si ele lori e owo te ba ti ya ohun na ni e ma da pada e seun gan ti e darapo mo wa ni ori eto loni ni reju bayi na lo ni ikoni yi adaba 88.9 FM lenko si a fe dupe lowo ile ise àbí ẹgbẹ́ Rate Day tí wọ́n fẹ́ kí ẹyin ènìyàn kẹ́ wá bá wọn dò pọ̀ nílùú Àkúrẹ́ ibi náà ni a máa fi àdàgbà ètò ilé rọ̀ sí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ẹ̀kú ìtẹ́tílẹ́kọ orúkọ tèmi ò ju olúwa nífẹ̀ẹ́mi Adébáyọ̀lá a ó ti pàdé ó dìgbà kan náà.
8: Ìrètìdé làwa ó ṣe, ìrètìdé làwa ó ṣe, ìrètìdé kò ní ìlérí, ìrètìdé làwa ó ṣe, ẹ jìnà sówó ìlé o.

0: Ìyá nana
1: ọmọ su mi
0: o tun ti ko sọwọ ati je ati mu di nira ko sowo lọwọ mi mọ
2: lemi ni sawo ti gbọn pe ire ti de alajese jese ku ti o lele lori ni o nto ba ya lo san ko lele naira kan lori be won igbe ade pelu enikan ye ki so sose na paro ade o be si ni owo sose ko la aya yin ketete ba ti dara po na la si fun yin ni kadi danimo je lo ko yi gbese aye re pada ko kuro loku eru
0: ire ti de alajese ku ti o ni ele lori
3: ire ni temi ti ye
4: Libe, libe, libe, mafo wako.
5: ADABA.
6: ADABA 9, Adabar.

Aroko Patunde o, Aroko Patunde o, ise agbe nise ile wa, Aroko Patunde o. Ise agbe nise kan pataki adayeba toluwa ba fi ki nke awon ma dari hun, ole ole sise agbe o da mi loju akoni okunrin lo le megan. O ya gbogbo agbe pata loro yi kan, ogun atata ta pe ni over power, lo nje bi defun koko, obi, ogede, isu, agbado, kasu, ewebe, ati gbogbo nkan ogbin pata ogun fa power o ti wa kaakiri orilede yi o tawon agbe nra ni witi witi ile ise Futures Chemical Affairs lo je alagbata kaakiri gbogbo Nigeria fun alaye lekunrere ori number yi ni e pe si 08171891202 ogun fa power ori awon agbe lo je o mo fe ke gba be o.

0: oga mi fa jeli sewe romi dollar alasha to ludari fun toast modern farmer oba lagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi lo ba tan oni bayi bayi ba se soro
1: oba lagbe agbe lo ya doju ijaba e bo ti won
2: fun toast modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo ruki ta le mo pe le ise fun toast modern farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe le se to mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko fun eyin agbe ame fokan bale ona abajo ti de ile ise fun toast modern farmer oba lagbe oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati japo lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo fun da adota lori ogun te ba tira bi ideri e gangan ni gbogbo ebun wa te mo je ba ti bo ideri e letiri ebun o wa ni ran ogun kankan kun mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yanran yanran ni jin la tan gbangba ero amule tutu lu fan moto blue lo nothing lo charge ero efipo lo lokun ojo kan plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokulo e je ka se ran lowo fun awon agbe ni se fun toast modern farmer oba lagbe ni se tin ta grow mighty o fa power ati for
3: Star.
2: Only tete lo ron ogun ko le bebon
3: 08062383886
2: le kan si
3: 08062383886
2: oba lagbe
3: agbe loba
0: opolopo to lo ko hun oso oko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eyi o wo e pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mo yesi e ti se ko nge network

ankansara se yin o oga mi mo riri yin emi ati dile mi mo riri yin mo de veran se oko kupo ju nkan to si wu menu ni mo nse ise oko ta ba yo wo pe kin pe kin pologo eyan leri radio pe kin karamo quality yato fun fake kin karamo eyan daada ile ise daada ato ogun to yayi to gbo tejoba yato fun gbangba duru ku gba bo ri gberu were ta ba yo awon nko nbe ise ti mo tun feran ti mo yan layo o na ni ise oko mo feran ise oko bo ba nse ise oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese nbo lo tin bo lo si ko si lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo kyo gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu riatifu to n to bi nosu keta to gbe riatifu na papo mo gromati ati ofa power to le mejeje papo leyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun lo si to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afomo to wa da ogun bo pe eyo ni rest of mind okan o balẹ o wa ma dan begure beri won mo bere pe kina asire wa ase be eyan o ba lowo lowo ni yawo eyan bu eyan teyin o mo da lohun pada bo ba ti de sapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyan agbe gide ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nko wo faaji si oto ni bi ta agbe ma nko wo lewe omo won si e ri pe won en le omo agbe original won en le ni soku tori o kan le bo sinu ile ko ni galon epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo be marun won ba ta bi yun sanwo suku omo to ku ki won na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fo mo gba to je pe ko ku se ni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe yin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo mo fi e wa roko e ke ma nda ko won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo n je keyan ni fokan bale gbogbo nkan ti tagbe ba je ni mo agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma n dun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyin agbe kila nta le ise wa awa lanta gromaiti ofa power reactive green star ati keo gold plus awa lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke mo pe won na 07054514477 le kan si 07054514477 e pe number oga.

0: kasi gbamoran lati le ise wa ore agbe ni wa a se ti duro gege bi ojutu si soro gbogbo agbe awon fasiko yi ro gbogbo eyin oba bale gbogbo oto okunri ilu wi pe egbaro ko ti ile ise oba lagbe e darapo ma wa ka le tubo jo gbe ise agbe laruge nitori opolopo iranwo ati ironi lagbara ni le ise yi ti se ta si tun te siwaju lati ma se opolopo si ile ise Funtos Modern Farmers ti pin iwe iye notebook fawon egberun mewa akeko 10,000 students bakana o le ni egberun mefa awon agbe ta ti se ironi lagbara fun ise iranwo wonyen si nlo ni ko duro ka kun ile ise Funtos Modern Farmers lowo ka le jo gberu da kesan ti se bale oja ni baji awon eroja ogun ti mu kise agbe o rorun fun ni ti si mu ka doloro ni di ise agbe eyi ti le ise yi gbe jade lokan ojo kan gbogbo e lo tun ti fi agbara kun agbara o wulo pupo fun gbogbo agbe to fe kore lopo yanturu awon eroja bi overpower amoko ji pepe amu igbe aye ro agbe lorun grow mighty awogbarun asoko fun ere ogun kokoro ti nba nkan obinje Reactive Force. Eroja funle lokun ati agbara ati nkan ta gbe sori ile. Greenstar Organic Soil Conditioner. Eleyi ti nlo sona jijin lati pese onje ti ile wa nilo. Bakan na ni Care Gold Plus. Ekun oko korikori loke egan tin gbogun ti kokoro, tin ba koko, ata, tomato, atawon nkan ogbin mi je. Gbogbo awon eroja wonyi ni nbe nle. Be bara telo eyin na o ma dupe fọlọrun ni. Ti ba wa dun wo po e ma bo ni le se Funtos Modern Farmers obalagbe awon address ile se wa re o ni ilu ore awani 11 Oluseyi Street orita ojo odigbo ore ni Londo 35 Ilemoboro Street Sabo Ondo bakona ele kan si wa ni Ijebu Jesa ati Iwoye Jesa awani Onibokun Building opposite St Matthew Primary School fun ibado wo po ibere tabi alaye lekunrere e ma pe sori awon number ero ibanisoro wonyi are 070 54 51 4477 iyalaje 080 34 68 44 19 gm 080 51 83 15 25 royal father 080 66 40 63 12 e magbagbe o ile ise Funtos Modern Farmers obalagbe globally gbin gbin la wa leyin gbogbo agbe e sumo wa e ba wa dowo po e si gbaroko ti wa ki gbogbo wa o le rere ise agbe je ise wa o ni dise o ami
1: o da ise mo dupe o alalubarika association le mi na ba lo number gm to dodo general manager Funtos Modern Farmer ona ni 080 51 83 15 25 080 51 83 15 25 ibi te ba ti wa eyin agbe loke egan ni ogun atan fun rere care good eyin agbe e need e bayi o e titira te fi ko 33 days ojo marun marun ojo mewa mewa un rara e ba ti fi ko yin tun travel e ba ti fi ko yin tan to mi o jina sibe agaga yin te do lohun eyin ti si fan e wa ko ni witi witi te ba ti fi ko yin te travel te lo mo ye ko ni 22 days be ri pe eyan lo ye takute okerewo rara rara rara te ba ti fi te ku me olorun ade mo dawole gba to je pe olorun na la ba duro ni le se wa e o number ileri oko wa are wa e pe number awon na fun awon opolopo alaye lori gbogbo awon kan ta ba ti da ko lati ekan 070 54 51 44 77 le kan si 080 54 51 4477 number to de odo oga aminu evangelist taiwo eromi dola 080 oniti yaafin ajoke oba lagbe 080 51 83 15 25 e je ki sare mummy tin to man kangara mi die die

0: ala
1: agba lo amu tin da to lenu igbe
0: kikoko mo ri fogun ojo
1: ka tun mo nwo koko
0: ewo ni ka mo nlo irin ka mo nlo gi ka mo nlo file
1: kikoko mo digi
0: kikoko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun trust modern farmer o ba lagbe dowopo
0: won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plus
0: ki bagija ki baraje
1: baba se nlo
0: bi abari oko to sunme ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: babari oko to jina si eti odo
1: ini ogun ojo din ojo kan ni
0: eyin agbe je mo soko mo
1: ewo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
0: bo se wulo fun koko
1: la nlo fun tomato ata
0: watermelon ati cucumber
1: gbogbo nkan ti a ba gbin ti oye atojo le baje

0: to ba dojo mejo a tun ma salaye mo se nlo fun ope fun yin ko to dojo kan ni
1: eyin agbe je mo soko mo
0: wo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
1: bo se wulo fun koko
0: la nlo fun tomato ata
1: watermelon ati kukumba
0: gbogbo nkan ti a ba gbin ti oye atojo le baje la nlo ki ogo plus fun
1: ile se fun toast modern farmer obalagbe
0: ini ta
1: 07054514477
0: agbero ko bodunde
2: Puntos modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe
3: gbogbo ruki ta le ma pele ise fun tos modern farmer
2: o ko lu ba mu lara mu
3: ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe le se
2: mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo igba
3: ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale
2: to ni gbogbo kan po obiriko lo ni dede a o ko fun eyin agbe
3: ame fokan bale ona bayo ti de
2: ile ise fun tos modern farmer oba lagbe
3: o ni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
2: 50% discount
3: gbogbo ogun ti sagbe lore
2: tin jade ni ile ise wa
3: ida adota lati japo lori ikokan
2: edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo
3: yato fin da adota
2: lori ogun te ba ti ra
3: bi ideri e gangan
2: ni gbogbo ebun wa te mo je
3: lati bo ideri e le ti ri ebun
2: o wa ni ran ogun kankan kun mo je
3: ebun bi muto ayokele
2: okada to tun yanran yanran
3: idi nla kan gbangba
2: ero amuletutu
3: lu fanu
2: moto blow
3: lo natin lo charge
2: ero efipo lolokun ojo kan
3: lu plasma television
2: gbe yin gbe ojumo lawujo otokulo
3: e je ka se ranlowo fun awon agbe
2: ise fun tos modern farmer oba lagbe
3: ise tin ta grow mighty o fa power ati for
2: minister
3: oni tete lo ran ogun ko le bebun
2: 08062383886
3: le kan si
2: 08062383886
3: oba lagbe
4: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi. Ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, se kan sun lo ni.
5: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile. Ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 aba make sure. Ko lo ti nu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. A fo gede gede do ti ara danu.
6: Logo lo mo ori abaduro to
5: ti o si ma sise akori lodun lolufe re
6: iwe atebo la fi pelu re
5: ajo nadak fun tedu gba
6: o da lagu ara
5: 24/7 abamisho
6: lati je alagbata jake jado le nigeria
5: e ma pe 09160626253 09160626253
6: oruko money

0: met a tia tiri reni, a quati la kireni, ubeke banki on your kule.
1: A kuleo, a yara le, a de kukale.
0: O koi?
1: Rukabini, a pastor Solomon Tilisha NRI.
0: NRIMB, NRI Lotto, NRI Lucy.
1: Very sir.
0: Angelan Kamiji Sevemo.
1: Very sir.
0: Angelo Long as Opodini.
1: Odini.
0: Then Etun Jola in Kelek, Ejinipe, BSN Tauku, Fuan Wino. Iroyin ayo ni court mo man gbon gugu gba ro kero jise fo se o se e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan na mi ni mo nje won ni ojuko ti won polongo ko saye de ru nbe o mo dupe lowo olohun o ara mi ti dan o if na bo wa gbe gba ope mo na mi na di pastor nu we di pastor o kere jise fo nu a gbe gba ope die die e sa mi so te ba fe gbe gba ope e je ko roso mu eje kapo re si ati ororo wa be lori oro ti mi da so si le le to kamila ra mo so
1: sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma npe yin gan gugu gba
1: be di sir
0: mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: be di pe
0: se wa ri eni tinunu eni tori nfo eni ti ororun sun ko fe gbo pe network da o se ri ti o ma ti pe mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun
1: Mm.
0: Ati pa. Ati enti sukun iye iye bo. Seri aye o je kin gbadun. O daju aye pa mi ti lo o. Awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won. Mm. Won re ni pe won. Ma je soro lo agba be. Ma kan ta ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo. Te mama to bi a mama ta. Ngba ti ma koja ni egbe odo e. Odidi wakati meta to fi park si bi ara ro mi junction ko se nikan kan to koja lo de na o ni to le se bure e ja ma ba ti nra e lo ni ajukan lai pe yin
1: be di sir
0: ibo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a orilede ni Tanzania a lo si Tanzania
0: okay
1: en ba mo bi ton pe ni Zanzibar
0: okay
1: ati Mikumi National Park
0: okay
1: gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dansala gbogbo be la de a go plane a kogo jo mi a wo train
0: ibo la be any daruko bi kan si Zanzibar bi
1: Zanzibar
0: ah mo mo be ma ri nu gugu na mo be la le bi e ko mi lo mi
1: a jo bi about 6 to 7 hours ne by plane
0: okay
1: ibo mi mo pe Africa awon awon look at to jiji disa olorun ku
0: so o wa ra ile na bi
1: ah na na ni
0: NRI lo pe lo
1: jo where when the car wala to ti wa wo bi iye si o wa si le se NRI professor Clinton Brown ti olorun ma fi ola ti ka ti fun won awon ni won ko awa 21 iye lo fi je pe ba se lo so un iri wa ni on oju ti ka mo bi pe it is wet sir
0: iwulo iwulo rin ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi
1: iwulo akoko ni wi pe ni gba ta di on ati ri awon tewe tegbo to je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada
0: nje ko wa
1: ah mo ko kini
0: o ti wa nle
1: lagbara olohun to ti package e mo ko wa
0: mo ti je
1: pelu approve and after ki combine so ati wa ta ma n gbe tele new version to je pe won ko awe roja to lagbara pa daruko awa isan won wa bi gba ko lagbara awe eyan de bi pe iroyin ta n gbe tele tele yen double double ni bayi sa increase ni sa
0: o da enti e ba fe pe pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipele ogun osun oyo edo kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda ayin ti e ba fe pe pastor Solomon 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 85 02 090 29128502 number mi lele 08033842322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si Oke Agbe Lerama Palace roundabout Oke Agbe ni ipinle Ondo to de pe ilu Akure ni opposite at the Super Hotel near AP filling station let me ri NRI complex to ba si je pe en ti e wa ni agbegbe Ondo ni E lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo enti e wa ni ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu ore enti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank Lona Manhattan Adex
1: Adex bus stop
0: Lona Manhattan ni Woro ni Badan to ba si je pe apa Ibomi le tun wa Badan lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Badan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo eyin ti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabu, Lilesa. To ba ti je po fe daru mo loju number meji ti wa pe leleyi 0915754 9390 tabi 0902912850

0: iléeṣẹ́ naira wa distributors.
1: Okay.
0: NRA ifẹ ko je pe every street ni distributor naira ma wa ni bi ti naira to fe ka je distributor won fe ko je pe naira ko di omo kinan poruko every home
1: okay
0: product
1: okay
0: every home medicine pe ke won igbogbo ile ka kire ba se gbo ni paracetamol e ba binu e de ko ti beta tin pon pa toye gbogbo ile gbogbo everybody lo ma npa re be na nra se n wo pe gbogbo eyan ni kan mo ni pa egbogi nra
2: nkan ti o je ki eru yen ba mi ni pe seri to ba je pe ogun ti e kan fe nu nta e gba won orisirisi nkan wa
0: very sir
2: to je pe ba se ra won pastor kan to je pe 80% promo na ni di lori ategun 20 to ku ni miracle awon kan de wa to je pe 80% miracle na se 20% ni promo be na ni NRI
0: awon sir to je pe awon yen bo mara to je pe o ti se won ni jaba ejo idi ni tan dara bi gbe ayewo ofe ni gbogbo offices ti won daruko yen NRI gbe kale sir olotu pe kan mo wo wi pe njo te yin o ba to ri ba iduro ofe ni ayewo yen igbo genera yen to ma ti ayewo tan e to ye ko ra to fi tagwara re se wa ba padin pesa
2: mo salaye fun yin awon bi ti e ti le ri NRI ti o ba ti mo pe o mo bi to wa ni to si e number ti wa pesi ni 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 yato si pe ogun yin wulo fun ago ara mo tun gbo pe e tun wa awon alagbata kaakiri
0: beni sir tori bo se pe e ri pe eyin na igbo ba won se pe but mo ti improve beni so yen ta ba ti se to kan ba in fact ma si gbagbe ojo kini ojo ma se se in fact so ejo awon eyan mi to je pe mo fun number pe kan jo kan ba mi pa we eyan mi mo fun won number to da fe tete ma da won loan kia kia
2: better
0: ni se kese ba eyan bi fi ti le pe mi lera
2: e ti ri kankan
0: wa kan ma pe akolu ko gba so ejo te ba ti gbo pe asoju NRI pe okay o latodo pastor solo ni e mo beru
2: te ba ti mo pe mi si pastor's number number mi leleyi olowo kere ju 080 33 84 2322 080 33 84 2322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can nkan ti mi ba ri mi o ni so eh iwo to je pe o kan le joko si kona nu le 10000 20,000 lo so se oni bi to le din ni agu are e
0: ba ri kan lati le
2: se eh ba se ba save 10,000 lo so se ni pari odun niye to ma je o
0: niye to ma je
2: sa yato se to nse minimum to dai to le ri gba ni NRI as an agent niyan
0: minimum
2: le je ki to kokan yin bale ore mi kan lo bere oni rowo kere Joseph NRI ton pologo si se awon tan wa bedroom slippers ka kiri igboro tan ma n bere lift moni ti won ti koja be te ba ti ri moto tanko NRI si
0: very
2: sir ileze NRI bi oko fun awon eyan won ni
0: sugbon
2: kin to gbagbo gan ni a fi jori gbate mi na ba
0: eh gba ti yin bo ewe en bo se mo pe bo se rire se ri NRI gangan ni pori ofe olohun won ni awon eto ati lesese ti yin na be lojo na njo to ba de ebi ori afefe lati se so
2: e je ka si bi eleyi
0: yo si tan lowo yo de laye
2: lagbara olohun e je si bi eleyi 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 wole ma be pe kini NRI ile ise to lo tewe tegbo lona igbalode lati ma toju agu ara eyan
0: ni sakisa o se ri gele
2: ni ni soju yen lo ti o ba ti ni owo aye nu to ba de je pe ni owo aye nu na ba won kan se mo de àwọn kan ṣe mọ tú mi ní sọ ju yẹn náà lọ ọdẹ wẹrẹwẹrẹ nípa ikún o èyàn kí mọjọ tí yẹn sọ tó ń tọ sílé mo kàn ní kí mi ní ẹ máa pé kì í ṣe gbogbo ọrọ láti sọ lórí atẹgùn.
0: ṣùgbọ́n ìgbàlagbọ ni ìtọ́ ni.
2: àtàgbàlagbà bá mú mú kú mọ́ àtọ̀ sílé ọ̀sán gangan ọ̀sán làgbàlagbà ń ṣègbọ̀nsẹ̀ sáàrin ìta ó bá dé àwọn fẹ̀mọ́jú máa ní orúkọ jọ á ní tó átà
0: jọ kan si lẹsẹ wa suga apọju rẹ ko da lara.

0: 0901 57 54 9390 tabi 0902912 85 02 0902912 85 02 number milele 0803384 2322 ole te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle ondo e lo si oke agbe lerama palace roundabout oke agbe ni ipinle ondo to wa de pe ilu akure ni opposite ade super hotel ni egbe ap filling station leti mari NRI complex to wa si je pe enti e wa ni agbegbe ondo ni e lo si ademakin wa shopping complex opposite first bank agogo oke yaba nipinle ondo enti e wa ni ore e ba me lo si idojuko pima hospital akeredolu complex ni okitupa road nilu ore enti e wa ni ipinle oyo e ba me lo si adebayo shopping complex opposite polaris bank lona manata adex
1: bus stop lona manata
0: ni road ni badan to ba si je pe apa ibomi le tun wa badan e lo si olorun wa complex alekuso ni bere ni badan eyin ti ipinle osun e lo si chamaka complex fagbesa adjacent polaris bank ni osogbo enti e wa ni agbegbe ikirun agunbe e lo si iso isu area okeba ni ikirun yin ki wa ni lesa I ma lo sona cornerstone complex cornerstone after home for loke beside unique oil muslim high school after sabo ni lesa to ba ti je po fe daru ma loju number meji to wa pe lele 0915754 9390 tabi 0902912 85 02 yato si pe NRI ogun won olohun fa se e tun empower won youth
1: e se
0: e ba mi salaye yen
1: ah youth empowerment ti NRI o je ara oto nitori pe gbogbo awon youth to je wi pe won wa ni NRI ti won gbo nipa NRI ti won si ko bi ase nlo tewe tegbo so youth na nko dada so ona ta won tun wa gba ni pe awon yato sa won tun je pe won fese rin kakiri igboro le du tu tu wa kankan kan dikan ma fese gbagboro kakiri awon eleyi won ma e wo phone ta gbe dani yen a gbe kankan ni digital marketing to je pa won yen fi owo ye bi ye se yen ni ba se le ta nkan ba se le ta oja lori Facebook lori Jumia lori Konga awon online de bi wi pe opolopo awon eyan lo je pe won ma ra oja latori online awon youth wa ari wi pe a ma se danileko yen lo fe da la ma se fun won ofe so ati empower opolopo youth to je wi pe loni mi graduate tan o se NYC ko ri se ma bo le nara wa dupe lowo olorun laarin subo fa sodun kan nitori pe oni ma toro owo lowo awo bi e ko to je mo a ko e nigba ta ba ti ko e tan iwo no se kini iwo no be si ni je yan lawujo
0: ise le mo ti kokko ero go be ogbon sakama nje se pe awon kan ma nse be eh ani pe olohun kere ju se lo ba n oluwo oja e je ka ma send nkan sinu account e lo sose ko le potelu pe lo to ni NRI sugbon gba ti mo wonu agodo awon isongbo to tele yin wa ti mo koro wa won lenu wo mo ri
1: oruko
0: e
2: oruko mi ni John Adeyemi Obafemi
0: Obafemi John Adeyemi
2: ba awon eyan pe mi ni John
0: ba ka ma pe ni John Ologun
2: Where am you going, Mammy?
0: What you mellow look like? You
2: should have one.
0: Oh, Gemma, so then I need to come out of Gabaya.
2: When I write, Mammy,
0: come out of Gabaya, go be father, you Loro, John Ologun.
2: I want you very good, and I'm coming in there.
3: I'm not going to be able to do it. Emi nisin n to je kimi koko darapo nena o nise kan ti mo se awon se to pe teyan ba nse gugu odun iyen le ma la kojo
0: ba te ti wa lo to se be ke ma lo ni kile to wa se le na rai
3: to wo wa nbe
0: e tun lowo
3: baba owo school fees awon momo ile won fun school rara jeri ogun NRI ko se le sotan but awon yoruba ti tori pon ti ro won ti ra ro seyin ti won ba to NRI won ni mo po to ni bo an fi akoko iso fun won kan gbianju kan ma lo gun na
0: that is you sir e ma lo e ma lo mi pelu mi mo mi o pelu mi just me ni pelu eh wo 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 emu mi bayi ni bi se eh mi ni tan yi emi na wa tari gbogbo ose yen e ro pe mo ni ewo labi ya ni igberaga ni mo bi ma ga pa bi eni ah emi na eh ba se olorun to juwe ona fun yin koni si lona
1: tamita
0: eyin eyan na ti eh alera ku die ka ka to fun igmare to lojo ni afun ni alafia
1: abi sir
0: eh e ma na gbara e ma na gboro yato si pe o nwa le ilera to pe o ba fe ma ri toroko bo pe number ti mo so yi tabi ko te atejise nri yes I can
1: yes
0: wona le ja lagbata o ko le ko ni pe ilu bi eleyi emi mo de fe je major distributor
1: exactly
0: igba kan ba to je pe won ma lo bi won alausa ti won ni fun won laye mo o
1: be ni sir olobi olotu in to dojo mi den ni pe ebi we gbogi yen mama mi mo lo fun gba
0: mo e so be
1: o n lo je ki o pe ah won lo n de se gbogbo ba se n lo gba na
0: oda 091 57 54 9390 091 57 54 9390 tabi 090 29 12 8502 090 29 12 8502 tabi ke te atejise si number mi ma forward there si Pastor Solomon 08033842322 08033842322

0: wo Olorun ma koko jalu
1: jemo wi pe nigbati awon Israeli nbe loko igbekan ni le Egypt ti won wa nbe ni ilu Goshen ngba na lohun Olorun da bobo awon eyan e o si mu iyonu ba awon ti nbe ni le Egypt ti yo awon eniyan Olorun lenu to bi o ti rire fun iwo na ti o gbagbo ninu Jesu gbogbo awon ti won gbogun ti o yi gbogbo won Olorun o pa lenu mo yo ada bi aboni nkan kan tin lo abologbon kan tin da si ni be ko agbara olorun ni to e ja mo gbadua ka si gbekele olorun pelu iwa mimo a ri wi pe gbogbo oke soro ni o di petele to ile ni mo fin ki wa kaabo sori eto yi eto owo nla eyi ti ijo apostolate christi cac Beloland prayer ministry soni gbowe ta ti ngbalejo baba prophet mike olu adegoke baba olowo nla lo sose ewo to se yi yo to lagbara po e ja farabale lati gbo olorun o si baye wa pade oya e wa je nsilekun fun baba ki won wole igbon safefe wa ka si bere eto

0: so lasha le eje ma fi towo towo ki baba Prophet Mike Olu Adegoke baba olowon la kabo si ori eto won la fun toni baba mo kiyin pe kabo sori eto
1: mo fi ogo fun oruko Oluwa eni to ni gogo ipa ti agbara lodo Olorun to ti wa leyin lo sose Olorun to ba wa se nigba gugu mo dupe lowo Olorun fun afani ati ore ofe to tun fi fun mi lati wa sori eto ilode ododo
0: baba
1: ki gogo ile eku ikale eku eti bo eto yi gege bi asa ododo eje agbadura gogo ile oruko Jesu Olorun ayiraye adupe lowo re agbe oruko re ga afiyin fun oruko re lopolopo fun ti o je ninu aye wa ati ti awa na je ninu re fun ti o se ninu aye wa nigba gogo ati ni gogo asiko awa yin o agbe oruko re ga fun ti o fi oro re se ninu idile kokan tori pe o npa na Jesu o n bi ogun satani wo o si mu kidile kokan wa ni alafia agbe oga fun eyi oluwa gba ope wa
0: amen
1: ore tun jade lo saye loni oluwa ru oro na lagbara
0: amen
1: ise ami ati se iyanu to daju oluwa je ki oro na ko se
0: amen
1: ninu eti kokan ti o gbo wa loni ninu okan kokan ti o gbo wa loni ninu aye kokan ti o gbo wa loni loruko Jesu oluwa se iyanu
0: amen
1: oluwa je ki iyanu o sele
0: amen
1: mo fe ko fi eto toni se ise itusile nla ise idande nla ninu gbogbo titi yo gbo loruko Jesu Oluwa se be mo fe ko fi eto toni yo awon eniyan kuro ninu ogun to le mo fe ko fi eto toni bi aye awon eniyan jade kuro ni koto ogun loruko Jesu Oluwa se be ogun ni fun oruko re ni opin gbogbo ka de ijoba Olorun loruko Jesu Kristi Oluwa wa
0: amen
1: ah ododo ogo mo ni fun Olorun loke orun
0: hallelujah baba adupe fun opolopo awon ore ta n ri gba atawon iyanu kabiti kenke
1: Olorun lo se Olorun lo se
0: adupe o
1: emi a mo wi pe iwo lo n ba mi se o baba iwo lo n ba mi se o omo iwo lo n ba mi se o emi mimo ko ma so ohun ti emi le se o
0: kabiyese
1: lati le fi han pe gbogbo ise iyanu ti n sele owo Olorun lo ti n wa o ni pato ibi ta n lo lola ola ni mo fe mu adua yen wa si idanu duro adua bi bo lowo ogun to le bi bori ogun to le
0: baba iyen ni pe ola ni o je asekagba akori adua bi bori ogun to le yen
1: be ni ododo ola la fe gba adua yen ka kan mu wa si idanu duro ni mo ti so pe ogun to le mo so awon nkan mewa ti ogun to le ma nfe se ninu aye eniyan opin gbogbo re ni pe ogun to le ma nfe gbe bi eniyan ni ogun to le ma nfe pa eniyan ni ododo
0: baba
1: ogun to le o mu Israeli sa ni waju Philistine ogun to le ma mu eyan da mu ti o ma sakaki isakiri ni ilohun ni bise to le mu ko gbe ni o sako le oko to le mu ko ko sako le fun yawo o ogun to le niyan ododo
0: o
1: sa ka nkan mewa mo ni ogun to le a mo mu keyan mo sa ogun to le a mo mu keyan farapa ogun to le o mo wa isubu eniyan ogun to le mo le pa aye eyan ogun to le a mo gba n to da so lowo eniyan gbogbo e ninu iwe First Chronicles chapter 10 verse number 1 to 5 ni mo ti yo gbogbo e jade o mo gba n to da so lowo eyan tori beli wipe nigbati ogun to le le pa Saul ti won ba Saul won pa omo emeteta yes o ni ogun na si le fun Saulu awon tafatafa ba o si daamu nitori awon tafatafa o gbo o ni nigba na ni Saulu fe toru amara re pe faida re yo ki o si fi gun mi eyin ayefe ogun to le ma mu keyan ronu odi opolopo lo ti ronu be o ni abi yawo mi lo se mi to si sa lo ko le fun yawo atawon omo opolopo aya lo ti ronu be pa bi mo si oko pe ni to si sa lo kuro lai dagbere nile oko e gbo mi sa opolopo ti sa kuro nilu opolopo ti lo oyinbo sa wa Nigeria opolopo ti Nigeria sa lo lo oyinbo ogun to le na lo ma leyan kaakiri ayefe mo wa pe akori ni bi bori ogun to le opolopo nkan ti won le fenu kan ododo ni ogun to le ma se ninu aye eniyan bibeli wipe o ni Saul wipe faida re yo ki o si fi gun mi ironu odidi yen o ki awon alaikola won yi ki o mo ba wa fi mi sesin ododo another point niyan ogun to le ma nfe fi aye eniyan sesin laarin egbe ile oko laarin adugbo ati nibise ododo a gba adua yen bi bori ogun to le oni ki awon lai kola won yi ko mo ba fi mi sesin ogun to le ma nduo lati fi yan sesin ni nigba na ni Saul subule ida re nigba te n to mu ahamara re teni yen lohun o le fi dagun iwe chronica yen so pe nigba ti eni to ru ahamara re si ko Saul ri ida re mole o si subule ida yen lo gun Saul nikun to de jade leyin e ododo ogun to le ma ngbe mi eyan o be ni ogun to le ma siyan de koto ogun to le ko si ti o le fi aye eniyan si ododo ogun to le lo pa Saul be ni ogun to le lo gba emi Saul iwo to n gbo mi iwo na n gbo mi ogun kan le ninu aye re bi sun eje se le ninu aye obirin ni sun eje ogun kan le ninu aye re bi alarun egba bi arun egba se le ninu aye alarun egba gbo o bi beli wi pe awon to ba n to oluwa wa won ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe oni olusesan fa won to ba farabalẹ wa nti we beru so niyan o iwe beru ri kokanla je ka jo wa fi arabalẹ wa olorun laaro la je ka jo to olorun wa ni ipade adua olowo nla prayer program laaro la ododo agbadua yen oh my god iyanu oju koroju yo sele ninu aye awon olukopa bi emi ti mo ti olorun de so fun mi tori pe apere wa ninu bibeli ti emi ri ododo
0: baba
1: ogun to le ja Job yes ogun to le ja ogun to ja Job to gbo omo mewa lowo e lojo kan susu ogun to le ja Job but ti gba ta de Job chapter 42 ogun to le yen pada se oluwa dai ko lo Job pada ni ilopo ilopo aye Job si pada sun won ododo
0: baba
1: emi ti ri apere awon ti ogun to le ja ninu bibeli ti ogun to le yen de pada se ogun to le ja Joseph lati nu kan ga gbigbe soko eru ti GBT won sa se gbogbo ti en le se nipa aye e sugbon from prison to palace
0: beni
1: beni ododo ogun to le o ja Joseph o si pada se ni okunrin alarun egba nko ni John chapter 5 kini ka so nipa tokunrin alarun egba togun to le ja for 38 years
0: odun mejidinlogoji
1: beni ododo keyin o mo sa isan fun odidi odun mejidinlogoji sugbon ni keyin ogun to le yen pada se mo ti ri opolopo be lo ninu bibeli ogun to le ja David o si pada se na ni ogun to le ja Anna ododo
0: baba ti o bimo
1: ogun to le abi sogun ogun to le ko
0: beni
1: eni ti orogun re bi meje ti o ti ri kankan bi ni oko sogun kan tun ma le ju ba lo sugbon ni keyin ogun to le o pada se ninu aye ana emi so tele gbogbo eti to ngbo mi loni bo ti wu kogun re o le to oluwa yo se wole ani bo ti wu ki ogun re o le to agbara olorun yo kolu ododo
0: baba
1: mo ni nkan ma nse dede ododo mo ni ki se fun gbogbo eyan nkan ma nse dede fun awon to ba rin lona ti nkan fi nse dede beni ona wo ni awon yen rin ododo
0: baba
1: emi ma so fun awon eyan wipe bi a ba le kiyesi bibeli ta ba wo ana nkan to ni isegun ninu ibi mimo ta wa wo ona ti won rin ododo
0: baba
1: ona adua silo emi a na rin ti ogun to le fi senu aye e o le joko sile ko ma reti isegun ayan fe o dide to olohun wa ni obirin onisun eje e gbo bibeli o si wa leyin re ijo ti tin kiri ki ogun to le ose sugbon gba to wa seyin Jesu ododo o gba bi ogun to le ise ti a so lasan lopo wokan a lo gba bi ogun to le ogun odun mejila instantly lo po ranu aye e gbo iwo to n gbo mi na ma so pe na so then the talk dara
0: talk
1: ma so be ma so pe ma woli te ma winu woli te mi yato emi pe o wa si bi ipade adua ko wa gbadua emi pe o pe ko wa seyin Jesu oni se iyanu ni akiri sore ni titi di sin loruko re sin se iyanu ododo
0: baba
1: ipade aye wa pin si meji lola ikini gbogbo abiamo mu foto omo won lowo ta o jo pade ni pepe aanu altar of mercy laago meje si aago mejo abo ebo laago meje si aago mejo abo gbogbo abiamo pata akoko ko foto wa dani ta o ki gbe aanu ni aago meje si aago mejo abo ebo opolopo eniyan ni ti ni eri o ni pepe aanu ti a n wo ko je to di pe a bo sinu ipade adua e mo gbagbe gbogbo abiamo ta jo pade eyin na mo ba do aye ti ma ri ododo
0: baba
1: e ja jo pade ni aro ola laago meje gerege la bere adua ni pepe anu altar of mercy enikan wa bere be bo ni pepe anu yen tun wa na baba woli nbo ni pepe anu tun wa ni pade adu olowo nla na ni gbogbo kan ni oluwa ni ka ko ade ko gbogbo yen oluwa ni ka pe ni altar of mercy ibe ni awon yen ti pade ti si ngba anu olorun fun aye awon omo won ohun oluwa lo wa jade pe ka pade nibe fun awon ose kan asiti pade nbe lati ose bi meta seyin a o si tun pade nbe ni aro la altar of mercy ago meje si ago mejo o koja adura kini ni e o ekeji wa ni adura ti mo soro ba lati kan nibi ti a o ti gba adura bi bo lowo ogun to le ma je ko ogun to le o gbe mi e ma je ko ogun to le o le oku o laye ma je ko ogun to le o le oku o nile oko ma je ko ogun to le o da marriage re ru wa fi ogun to le wa fi bu lola
0: baba be ti soro yi ibere kan mo tawo ta fe nu awon kan bayi wipe awon si nwo aye awon ri wipe ogun to le o ndoju ko awon o awon si fe bo wipe igbese wo le yin o gbe beyan ba ti e fe bo patapata e si ti so igbese ohun ri o lori eto igan e ti so gan papa ati ni pade adua
1: erodo
0: baba
1: mo so ba awon eyan igbese meta pere eyan fi bori ogun to le
0: to
1: ikini ododo eyan gba adura to le iru pe ti mo npe oyi ti mo npe gbogbo en ti to ngbo mi laaro ola mo mo wojo loju laaro ola laago meje si ago mokanla ni ipade adura lowo la adura to le adura to le ni adura teyan owo kankan loju eyan ni wo ona meje ona ana na je sisilo ona ana je si ipade adura silo sugbon wa gbogbo ona lati debe lo se bo lowo ogun to le ikini nu ekeji ododo
0: baba
1: mo ni gbogbo eyan wa develop a very strong faith won mu igbagbo to le igbagbo to le igbagbo ti on ko mo le di lowo lati wa bi adua igbagbo ti ona meje ti ko le di lowo eketa won wa ni ibapade Jesu to le
0: baba iye ni pe Jesu gan le Jesu to le eyan le ba pade ti ogun to le ti o se wole
1: be ni ododo Jesu to le wa o so Psalm 24 pe egbe ori soke eyin nu ona ka gbe soke eyin le kwa yiraye ki omo ogo ki o wole wa ta le omo ogo yi oluwa ti o le otun ori ti en ba le ni baba de mete ta yen olohun gbo ko si bi ogun ti le le to ninu aye e ogun yen ma se be ni mo so ogun yen ma se gbogbo awon ti mo ka sile ninu iwe mimo le kan yen won ni baba de mete ta ti mo so yi logun to le fi se fun won now ibi ti ma ti wa bere oro olohun lola ni bi ona ti ogun to le mo ngba wonu aye eniyan ona kan ni mo ngba wa ogun to le ododo ngba to ba dinu ipade adura lola a mo be fun awon eyan sugbon je kan fenu kan meta number 1 ona ogun to le ona ogun to le ti mo ngba wonu aye eniyan a mo wonu aye eniyan nipa afowofa be ni nipa afowofa a mo wonu aye eniyan nipa igboran ama wonu aye eyan latodo ota ama wonu aye eyan latowo esu ododo ogun to le to da dobu to mu ki o padanu omo mewa ati gbogbo ohun ini re owo esu lo ti wa ogun to le ama jayan latowo esu ti ma ti wa pari oro olorun lori iyen a o wa bo si ipele how to overcome the tough battles how to overcome tough battles how to overcome tough battles gbogbo kan wa yi a o yan na ninu ipade adura ti aro la ago meje si ago mokanla e mo gbagbe pe lalafo ago meje si mokanla yi me la tun pin si meji ago meje si ago mejo koja die la o fi bere anu olorun fun aye awon omo wa ago mejo o koja die yen si ago mokanla o ni ipade adura lowo la so gbogbo e a pari e ti ago mokanla mo gbagbe o ago meje si ago mokanla enikan pe woli nibo ni ipade adura ti n sele gbọngàn ipade adura olowo nla ni mechanic village opposite second gate army barracks odo road nilu akure nibe lati n pade yoo dara fun o okan re yoo balẹ wa si ri anugba
0: ami ọdọ abo ti jẹ ni baba ti yanna na eyen a pade lola o mechanic village ninu gbọngàn adura lori ile majemu olowo nla prayer ground ibe lati pade mechanic village Ondo Road opposite second gate yen gangan second gate army barracks Ondo Road ba ba ti bole mbe ya ma bo loke si mechanic village ibe ni pade adua o ti wa ye fan fan ni gugu eyin to je pe igba kokoro e te n gbo a pade nbe laaro la latago meje laaro titi di ago mokan laaro o ni pade adua yen e je wa ma se nkokan ko to di pe adori keji ta da to mi ki ma gbenu baba so bayi we counseling o wa o leyin pade adua laaro la counseling o wa bakan na motu ofe yo tun ma ko gugu eyan boss yo ko gugu eyan a so oju ko te ti lanfare ati ri boss wo ko to di pe aku olori eto yi e je wa sin wa ni gbere ipako adua la fe gba lori eto loni adua ta gba lose to koja eyin te lanfare ati wa nu pade adua olowo nla e ku orire eh ipade adua yen gbona girigiri a gba adua lori bibori ogun to le ka to wa pade ninu pade adua olowo nla laaro la bo ti je niyan e ja da to mi ka do di keji ta ba pada de a wonu adua lo
2: si mi ni po pada si ko to ta lo jabi si po pada o de ba
3: ore wa ki lo de to nku hunu hunu
4: je ro mi ni so ti gbo ni
3: pe ni gbogbo aro ojo thursday lo so fe
4: olorun mo mo nlo

0: o ta kojo olu kodo
1: ise owo awon ara bi tin somo ologo domo olofo ni
0: o ya tete
1: to eni tolorun ko kokoro itusile
0: le lowo
1: alhaji agba baba lanu spiritual
0: okunrin dandan
1: eyi ke iya isara
0: o sese bere tabi olojo pipe
1: promise and faith
0: ashiri bible
1: eyanu ebe awon agba
0: baba lanu kajue
1: eyanu agba
0: ko senti o ye ko ni lowo
1: contractors oloselu
0: n lo fun interview
1: eyanu agba lu koja be
0: awon kan ba di alhaji agba
1: yo tu
0: ori adi tun ti yo
1: oja re o tani
0: o fe gbomojo oyun iju ashiri bibo
1: atude ashina
0: o ya lodo eni ti ala firan
1: e ma pade baba laanu alhaji agba
0: lojojo wednesday
1: thursday ati friday nilu akure
0: nla fe junction
1: folo kada pe
0: ile baba laanu
1: idi mango loki ogba lo lo
0: saturday and sunday
1: e le ri baba laanu
0: ni na god plaza opposite alafia hotel
1: lojo
0: monday and tuesday
1: e ri baba laanu
0: ni bakusa street
1: opposite ile iya bakusa
0: ilu ore
1: le phone
0: 006 397 0829
2: Mo kin e kaabo pada wa.